kweni mambumbu maduki riba nunibe katanga sodi alumbu kayoke sodi alumbu kayoke kantumini fumunga niko oh. Kantumini fumunga niko oh.